pula enang ngok bura apa lo ketarubo belet nga labuang singkot mulut tabuang raso munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyara

Kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita sa manan mo, at timin siya to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay ka naman na nga gay kitay. Siti agi, anang ka pasod ka muntang amat, baka numo tingki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muda ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.